Gọmenti etiti ekpughela atụmatụ iwulite Olympia Dam na mpaghara Kankeluku gọmenti dị na Plateau State dịka otu n'ime mbọ a na-agba ịkwalite ọnọdụ mmiri, ọkụ latrik nakwa ụzọ mmiri na mpaghara etiti ugwu. Onye minista na-ahụ maka mmiri na idobe obodo ọcha Joseph Yutev mara ya bụ ọkwa n'oge emume nnyocha emere n'ebe a na-akwadote ịrụ ya bụ dam. Ọ bụ ya na onyeisi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị otu All Progressives Congress APC, ọkammụta Nentawe Yale Watsta, nakwa ndị ọzọ so wee jee ya bụ emume nnyocha. Onye minista ahụ kwuru na ya bụ ọrụ bụ nke onyeisi ala obodo Bola Ahmed Tinubu kwadoro ka amalite ngwa ngwa emechara nnyocha ịchọpụta ihe ọ ga-eri, tinyekwuru mgbe e nwetara nkwado site na ngalaba ọgbakọ Federal Executive Council FEC. Ọ gbakwunyere na n'oge na-adịghị anya a ga-ekpughe Mangu Dam bụ nke ọrụ ya nọzi na ngwụcha. O kwuru na Olympia Dam ga-enye ndị obodo ahụ mmiri bawanye iji mmiri akọ ọrụ ubi, kepụta ohere ọrụ ma kwalitekwa ọnọdụ ndị obodo. Ọ gakwara n'ihu kwuo na dam ndị ọzọ ga-akwalite ọrụ ugbo, wetakwuo ọkụ latrik ma nyekwa aka belata esemokwu dị n'etiti ndị ọrụ ubi na ndị na-achịgharị ehi. Onye minista ahụ gakwara n'ihu kwuo na amalitekwala ịrụzigharị Alau Dam dị na Borno Steeti. O kelere onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu maka nkwado ya n'inweta mmiri na mbara ọcha n'obodo. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC ajụla okwu otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC kwuru, nke bụ ịgbachitere onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu banyere asambodo agụmakwụkwọ. Ha kwudosiri ike na okwu niile ekwurula gbasara asambodo onyeisi ala onwebeghị nke ekpezurula. N'okwu ya n'emume ajụjụ e mere ya, nwa amadi ahụ bụ onye nwere ọkwa n'otu ADC Kalu Ụka kwuru na akụkọ agụmakwụkwọ a na-akọ n'elu isi onyeisi ala emeela ka amalite ịjụ ase ma bụkwa ezigbote asambodo. Kalu kpọkuru onyeisi ala ka o kwuoro ọhanaeze gbasara etu o siri gụọ akwụkwọ primary na secondary nakwa ụlọ akwụkwọ ndị ọ na-agagasị. O kwuru na ya bụ omume ga-enye aka ikpochapụ ọtụtụ ajụjụ gbara agụmakwụkwọ ya gburugburu. Okwu a na-abịa dịka onye otu APC Alwan Hassan mere arụmụka na asambodo agụmakwụkwọ abụghị ihe eji ama onye ga-achịpụta ọchịchị ọma. O kwuru na onyeisi ala emejupụtachara usoro ntozu oke niile dị n'iwu iji bụrụ onyeisi ala obodo Naịjirịa. Akanachi Anambra Steeti Charles Chukwuma Soludo ekwuola na ọchịchị ya ebiribeghị ego ọbụla kemgbe ọ banyere n'ọchịchị. O kwuru na ijikwa ego nke ọma nwere ike iweta mmepe obodo na-abụghị ma a banyere n'ụgwọ. Soludo mere ya bụ nkwupụta n'emume mgbakọ usoro nweta akụnụba Delta State Economic and Investment Summit, bụ ebe o gosipụtakwara obisi ike na usoro nweta akụnụba n'obodo na-adịwanye mma. Nwa amadi ahụ, bụbu onye gọvanọ ochie isi ụlọakụ obodo, kwuru na akụnụba obodo adịla mma na ọ na-ekulitezi ekulite. Ọ kwudosiri ike na gọọmenti steeti dị iche iche ga-emejupụtali ezigbo mmepe obodo site n'imefu ego ha n'ụzọ ziri ezi karịa ịdabere na mbiri ego. A ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe ị ga-alọghachi.

kane sunyaranya matoko na bunolo rumba so joban radio 94.5 fm enugu kakoko nke hia sina beragi ni yeguregu Lagos State ana batala ndi otu nyocha si na ngalaba Confederation of African Football CAF dika ana kwedotesi ike maka emume nturugo CAF Awards nke afọ 2026 bu nke a ga-eme na Lagos State akana chi Lagos State Babajide Sanwo-Olu were nka na ndepụta obi pụtara n'igwe mgbasa ozi X ya wee kwuo na ndị ọrụ na ngalaba egwuregwu Lagos State Sports Commission nabatara ndị nnọchi anya CAF ahụ ma maka nyocha akụrụngwa na nkwadote maka ya bụ emume Sanwo-Olu kwuru na nchekwaba nnukwute emume ahụ kwesịrị ka a hazie ya nke ọma ọ gbakwunyere na gọọmenti Lagos State na-eleba anya n'ihe niile gbasara nkwadote ya bụ emume onye gọvanọ ahụ gara n'ihu gosipụta obisi ike na Lagos State nwere ikike ịchịkọba ya bụ emume wee kọwaa ya dịka ohere ọzọ steeti ahụ nwere ịchịkọba ọkpụrụkpụ emume egwuregwu n'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ entertainment onye egwu ntabire n'obodo Nigeria Folarin Falano bụ onye ama ama dịka Fowls egosipụtala uche obi ya banyere alụmdi na nwunye wee kwuo na ọ kwadoghị ndị mmadụ ịlụ dịka di na nwunye ma ọ bụrụ na ha erubeghị afọ 30 n'okwu ya n'emume ajụjụ e mere ya nwa amadi ahụ dị afọ 35 mere arụmụka na ọtụtụ ndị na-erubeghị afọ 30 enwebeghị ntozu oke ịlụ dịka di na nwunye ọ gbakwunyere na ọ gbara ume nye ndị na-alụbeghị di na nwunye ka ha ghara ikwe ka atụmanya obodo kwanye ha ịlụ di na nwunye tupu afọ 30 Fowls gara n'ihu kwuo na onye ọbụla kwesịrị iji ogologo afọ 20 niile nweta ọmụmụ nata nkwalite nke onwe ma rie ndụ na-abụghị ịgbara ọsọ gaa lụọ dịka di na nwunye ọ gbakwunyere na ndị rurula afọ 30 enwetala ahụmahụ gbara ọkpụrụkpụ na ndụ bụ nke mere ka ọ bụrụ oge ọma iji alụ di na nwunye ebe a ga ga-eweta akụ nke ihe a na njedebe mana tupu anya na-apịachi gerekwa na isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ gọọmenti etiti ekwuola banyere mwulite Limpie Dam ADC ajụla okwu mgbachitere onyeisi ala Charles Soludo ekwuola gbasara usoro nweta akụnụba igbo ndị ọma matakwa na ikwu amaghị ibezi ya maka akụkọ ka o si eme nakwa aka ebe biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098 maọbụ ịbanye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com ọ bụ Nwada Blessing Onachukwu mepụtara akụkọ nke ehihie a aha m bụ Chris Frank Ndụkụba ka emesịanụ.